as azerans. Se soti nan pot sa, wapote nan pot sa. Pasko jen gason kapab gavay. Nan pe pa gavay mou, pasko jen gason kapab. Oh! Men sa kfe fom nan repot se de se jan. Men pa paske fia konen. Se kon ti fond rezerv nan kaila, kon 800 dola nan kwen kaila. Se sa kfe repot se kon sa. Men si ple konen se pat gen 500 dip, ite tout louni. Kon boudey! Temperatia tap chanje, se pa tap men bagay. Hein? Yo rete la, rete la, rete la, rete la. Yon lise yon ti fond reserve gen ap manje, ap manje, ap manje, ap manje. Ti fond reserve la vin fini. Et puis, se pa yon kamba kale gila kale, yon kampe la mga nan ou la mga nan ba. Pou lwen ki bol la fe pou la yon se gout pou lpot la kale li. Oh, yon di gane nan jom, ma kompon nou mate. Gen la babay la yon manje, ma kompon nou di nou sa fem kon sa. Jodi ma chom alonet. Ou konen de kon ti fond reserve.